Mwenyongu wa kubeta uwe unga danra ku milayo. Na teka ulu shiku da konsesanta kwe ken fiz amigo.

15:57, mitsikari mwengisitwa chichiche nyambani, wewewe kamitumeru mwuridi mimda chichupi munu, mvulu litsiku hikuni 13 ka julho lemda 2026, mitumu yetu mwenu wa itzimbila ngutinzilatia, ngumbimu ya 16:00, hinata manama huko kuntumsanu ni antena nasional. Kasi ngumbimu ya 16:10, inavimisungu ya mahungu. Msana keto, ina hala vete lo change, hampini mabulo, kanambi mea 16:30, ino hita kuninga mnongo noko wa msikati. Ina uyangu mbimea 16:00, hita manama hungungu di mida chichupi. 16:10, ina hangla se lo change, hampini mabulo, kanambi mu ya 18:00, ino hita manama hungungu tumsano ni antena nasional. Kasi ngubimu ya 18:54, ina uya hita ningera mitumu kwa tumsani kuluti. I'm going to go to the city.

0: Então, algum dia só com o demais de ti, vou colocar o massa com para você cortar com o chá essa banana. E gundiru com banana para com banana, eu coloco rivanima bolo na banana. O te corta com calhaça ao mame, o calhaça, o bolo na banana na água, para com o diziva, enchane na banana na água, até lá com o babado. Tá vendo? Porque o se calhaça o babado, mano, quando a gente diz com banana, ala chana, cala chana. E tem o te nengan cama. Ukuzumba ubula ni mwanana kasi nchana umotisa kwa nchana ni mami ni sidi mahiku tatinene kwako mwanana awoma kaya ani mama ahato mama wahosha nitu wana nani kaya nikomela divalelo mwanana kumi ni hoshi dahawa nina akapatira mhune nina chicha ndo titimisa kutona
1: Kambe hichipo bata ngoku haka mabulu ya vamame hambi ni vanana hatu kahiona vanana vangwalala vangwani vatiningiritila kama suki vangwane vadahasi vivokisa mapimu sie uchituona maonele ya wena ngukukukukuku hagarika kaminga ngukupate kama bulu kombi ngukua vanana ni wana vadihumile ya hansi vamana kushengetela na nivangana.
0: Vanana ngutota ma influencer vakuvatswa chikolani vamana vambi vangana kona niwa vagunzaku henga duka mhuna anene ya duka ya shanga sempre tamaheka tonetu vakuvotsu vo ma influencer henga kwa jivezo o dahape ntini vane henyisela nada i ma influencer vakuvotsa vanana hi vashayisa ku vafana ni vona vanana vaditiko votsa vanana comportement ya mwanana mwanana kada ma tad mame basi ngu adwa ni mwanana wakwe basi porque depende kama ya mwanana lo kachela kuchicha pika hambu chuboba tati uchuboba tati leso mwanana solo chicha kachichi ma sempre hengela kunzila ayiwa kayenga lunga kula kutsibisa ku unga tsibisa ku ingo ja ayena sala kutsibisa tati nene ene ngena nono boko maja tu kahileke kuboba tati tsikuni tsiku hangela ku nzila ayiwa kayenga lunga nzila ayiwa kayenga lunga ja chitu wana kan mwanana wa ingo so gela mejo va gundis va tihosi tatu ngutu ntitsulako teta ivona kulaya mwanana ka chipimo hetu loko achitshoka cha daho kusela khaitileke katelengale oduka mhono nando utekela kupapara kuta kutuwila ngwahatsa sekule nato
1: Se, hichu ya kheka ka ngwanana wa wena, dihorana kumbe dija?
0: banana
1: Au wa wena ho veluka.
0: dohora nana
1: Ngotona. Bimuse unga kuka uya mtumuni umusia. Uya veni kutava titakwanga tukasara shengetela na nivaja, ni vangana. Ahu, manzilani ku adisatieka.
0: Nada bika kasi asade ni titia wangu asala ni asade ni twa hombi
1: Ngotona. Kambe hawanu kuya veni kutava kuya nini?
0: nada nada kana kutava nada como kati kutoma edu wa hombi ana ja ade ma desima segunda ja ade jadu wa hombi ana
1: Então você wa hombre.
0: bahombi
1: Com quanto mais?
0: ado ma medicina
1: Então.
0: medicina geral
1: Kambe nguwa hi mama tlinga va veleki ngutungutu atwa vasikati ifana ka sikwa hi mathumisa ku laya vanana ku vatsimbela ngondzila ya inene ngokuwa kuni va mame va ku aniseni karati ngutakwe nangani leka seni iya nguti kambili kararo atukula ngwanana
0: Se loko a umame uchetona ku mwanana yo wako yo khunkoti kula ku lava vambenyane para vakuvuna inga ku loko senkota unleka mwanana mbwako uchitiwona kani tukuti lava yumonako kani dishaka dani twahombe kani hayini unteka nokombela ku munhu vuna pika jari kumwanana yi kani sikoti ta ukombela ajuda ka vambenyana para kota kuta vunwa kuti makhali ya mangi ufanele kutula hambomokazi amakama ação social amakakeke amulekama violência mulher e
1: Ação social.
0: kuna mulena o vathu vahombe vathu va maxaka u tiwona ku ayo talvez pangu kumvuna zi nga koko komu khani nkoti na leka kula ko kombela ku vunwa vambenyana vathu
1: Newton. Se hi linga di kuhaka hagari ka kula ya banana. Va ho vale va sikati hati za tonya se se ti tatungu kwa ukati nya se podi komba ka vaveli vathu va mami vathu va hombe. Va uwalo. Aveleka ngwanana akuita aveleka yeka poti homba tutungu kwana akuita tatine na vaza vafana vatutuma tutuma ajikajika se mwana atsingela ka ngwanana achiona ngwanana oleya apeka hambi kumubatela ngo tati wakwe
0: Achi hoke ho akwako achi mame akho atsingelana ni mwanana mwanana ana

0: anangankota kambe anahoka kakwa chamana depressão asengese kambe amwalaleka nentini ngukomportamento lena porque comportamento loko ukhata umama porque vakhona umamai uma criança espelho ka chibuko ka mami vakhona mwana na atekelela mamu wakwe ngutunga kusisa tona loko ntini di ntini ka diguwa o di tini ka mame chidakwa o yanka mawala vako anta wa criança khana ore tasam ana jika jika be khana yo wata bwa ka tikun hawen hanga tona to mahako mwana no mahata tlava kwa mata tlava kwa wati won ja ati tsingela nguti ka mwana na wa mweyo ena na khene e ana wana kwa mame khani dundi ana humanzila atinga za humanzila cha khana nganga kwata kambe
1: kambe hichi yakula ku hanzela ka kwa hivala mabulo yatu nguwa hi machu u vagwela ko va mame va le ha va jaku va khala hatsi va yimela ku ningetwa basi ku tandeka kumbe ku va va sina utlhari wo mahato to maha leti citi ka siku va semele ku hambi cu va chifadokwana va xavelwa hambi cu ku navela didin'we va xavela
0: eto ta karata ngulu beke va hange mesmo va khala hako va sema hi cilo va benyani kha va mahi cilo nguku kha va si kha va na co khata ngu cona kavana ngo khata ngu cona imfumo ngo no fela ku va vona ngutungutu ka va mami va va sina dibindu beke imbenyani o khala hasi va kha tigodo ku na ku khatisa ku cani ku cela ka mfumo no vona va chitsibila va chibabwata ku especially ka primera dama ku nga tona a babwata ni va a thumisa ni vanana ni va mami ntawo ana khala hasi ni va mami vada dziva ku khene ka se va mame va vanjicani va chivilela ku tumina ka vona vana maneka ava va sina chobino ka a na tela ku mahane gozo ma chikane na male o khane na khana khatisa ku tjani ene se sentido porque a ti mahato nedo a tivuna porque embenya ka mame ka skati kangana kangana malo o khana khatisa ku tjani ku maha negozo mujonje karitisa ku ngoto va sekati
1: ntona ngoto na hila kubonga ka singu mabulu yawa hi mwingi seti hina gemeta ngo hawa ndi maiwa ya mabulu ingawa hi chigondela tatingi ka mnongono kuwa wa msikati hi tembesa ku ya difikiri dita kuni mangwani mabulu kambe sena vala ngo hu change u na vela ku kuingi so u dunda ku ku
0: talvez awo babata ngo ngwa wasikati
1: Awa
0: sati shuluwa
1: Anita makwako Ngutona

Às 17 horas e 34 minutos, o Tchendjiwa banda kakana, hajini, karate kene, kutu mako uveke tula silo ndengao. Sen, hangatsula, hambi koko ni mahatia susina ni chada. Uyu, sisi ya nilola, ndini kwatu. Kutu mako ni shani, sao ni pekete, ila inga di chigangu. Se, hiti na chada na kia, kuna mbi pekete, ula ndini hakela ni umalia lolo, ni hakela sisi ya nijani. Sisi, andwa kena nitsula, ndini kwatu. Ngwane karate ngo dzumba ni chishaniso sanjwa ni sura ntini ne ahumula nati hotele la ntini kaiki uhumdi uhu ya humi pao ntini na afi ningera didamba kambi nina ngo dzumba ni chishaniso kambi na ya mkura waditsa akili uleko unufangatila chilonda kambi uhange maka yeyo hange nkupeketela na niyo na ikalunga chali simaka sunku hange nguli randu chali simengu loko kudini mahungu hikala hati ngwa hati hibula hisekelela hikombe sana tinzi lati hifana waka sikuwa hilundisa hile waka sikuwa hizumba ngumaguwa hile waka zumba kase hichuholobi sana yutsembi muhipeke tena nguku hambi wanana manakula wajitu unakota tatinene ni wana wajita hoka katanga ya kuteka wa wasikati umbe ucha dava hangi ya kupeke tila wajia hambi tatine mamiva tilwa tili tatinene intuadihu nile kuleka hipeka kuleka hijani Ntwadi huo nile kuleka hikala hasi hibula, hidivale lana hizama matlinga kona. Loko hichitandeka hinani wakawa lehinga batula kota wapadrimi huo. Mbile chitakuwa ungalawe wapadrimi husihiwa. Lawa batuwa mangona disi kumanata kufuna, ngumi etleketu, kumanata kufuna kulungisa timaka. Unati uonata unatinati mbila. Hini 17 horas ni 35 minutes. Hii lawe tilambi mu ya 18 horas nuwa hita mana mangungu ntumbisani antena nasional. Kambi mu hila kuya niwa nampula inateka alifaki.

Moeng se teng o ntse la ya o tshentsiwa Elvira Viega xa tshikola ka o dziva ta wena la ka o dziva ta vakwano ndi tshitsha dziva ta hagare ka mwaya wa wena u la ka siku dziva ta u la o dzipilo dza ta va ta midi ya vakwano la ka uti mahachikhese ngo wa chikhese ti helela kule kasi ha tshidzumba o kona ku dzumba kude ni nzambo ila o gameta mitume ya tongole ndi mi da tshitshopi mitume nga khata ngumbi meki zi ora jini 54 minutes dzase zi ora shikasi hita mana mahungu ngundu msano ni antena nacional ngumbi ma dzase zi ora jini 10 minutes ive misungu ya mahungu msana keto hi hangala sete uchenje hambi ni mabulu kalambi mu ya dzase zi ora jini 30 minutes ngata mana mnongonoko wansikati dzase zi ora hita mana mahungu ngundi ndi mida tshitshopi ngumbi mia dza 7 ora jini 10 minutes ive uchenje ni mabulu kalambi mu ya 18 ora hingata mana mahungu ngundu msano ni antena nacional 18 ora jini 20 minutes matimu ya ditsiku i msana ke hita kama timu ya ditsiku hiwe leta kuninga uchenje hambi ni mabulu kalambi mu hisatisa nako mitumungu inga timanzana kami na Sandra Masangu ngundi tina dao sinto wa raju Msambiki hila kupeka kubonga kano nguloko di hilombile nzevi hichisema mo hilomba kukuwa mitumu inga DJ Masoni ngundi timida jiputu kesi di sweet hikuna velo ingi seti unene kaimwa ni mitumu ilondi sako.

0: ripelilem uvesh funza nkuluma putu ilavetela tindlela ta ku yamtsisa matirhela ngopfu ka letinaka ni ntsongwana maphoyisa tiko ximxa xifundza nkulu nyambani mana vela ku vona nhlengelo wukulu wa varhangeli va miganga kulweni ni ku helisa amhaka ku va vanhu va titsemela anawu ha voxe xiyenge xa ta vudhawu ximxa xifundza nkulu gaza xi kombela xitshungu a ku va xi xixima swinene xa madyela swa nga ndlela ya ku helisa mavabyi ya ku khwanyela swirho munyisito ku rhandzeka leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta titshokovetelaka ku nga ri khale ku fambeni ka xitiko xa dzongeni xa namuntlha vana na hina
1: hi khaneke David Ntimana hi ku zindzile

loko nga ti bosopi hikusa u fanele ku va u dzimuka swa ku la movheni u nga koni la u ni vutomi bya lava nyinge kutani wo famba hi nge kumbexana wo va mufambisi wa vhiyan'wu a wu langusi hikusa laha ndleleni la a ku na masitope ma ta ka chuka ma ku yimisa

ripelile ho vuya xifundza nkulu maputsu I lavetela tindlala ta kuva ya mtswisa matirhela ngopfu ka letilinaka ni ntsongwana maphoyisa tiko hi xiyimo xa xifundza nkulu Nyambani ma navela ku vona nhlengelo wukulu wa varhangeri va miganga kulweni ni ku helisa a mhaka ya ku va xitshungu xi titsemela a nawu ha xoxe xiyenge xa tavudawu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza xi kombela a xitshungu a ku va xi xixima swinene ta madyela swi nga ndlela ya ku helisa mavabyi ya ku khwanyela swirho Muyingiseti wa ku rhandzeka leti I tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti tshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa dzongeni namuntlha musumbuluku 13 ka n'hweti ya mawuwana a nga xihluwa 2020 nongoloko lowu u kumeka mavokweni ya Afonso Magoli ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo vululamisi ni vukombisi byi kumeka a mavokweni ya David Ntimana ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti lebyinene

0: Hoyo hoyo mingseti hi sungula hi lama vulaka leswaku tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni ti lava ku vona matirhelo ya xifundzankulu Maputsu ngopfu ka leti nalaka ni vululami. Alberto Paulo.
1: Endzeni ka makungu wala wa tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni ta ntlawa lowu u tirhaka ka xiyenge xa tawu lulami wu kumeka xifundzankulu Maputu lomu nga ta pfuxelaka amakhotso mimiti ya ta vuphorisa nambi ni yin'wana yi kumekaka ka xiyenge lexi. Primeiro vice presidente wa Comissão leri Sulemane Fonseca a vule leswaku ntsimantsima yikulu hi ku va ku voniwa amatshamelo ya makhotso lani ku nga ta voniwaka swa ku makhotso ya xifundzankulu Maputu ma tlula a ntsengo lowu a wu fanele ku va u yamukeliwa wa vabohiwa kumbe wa landza a minawu. Tanihi ku vula ka Sulemane Fonseca, ku va ku voniwa matshamelo lawa ku ta tirheliwa aka swifundza swo hambanahambana swa xifundzankulu Maputu.
2: Trabalhamos com os tribunais, procuradorias e assim como as instituições penitenciárias, portanto, os estabelecimentos penitenciários.
1: E na ikumeka lomu xifundzankulu Maputo, nkongometo ukulu wa hina i ku va hi pfuxela swifundza swo hambanahambana lani hi tshima ta vona a xiyenge xa ta vuthethisi maphorisa, hi tlhela hi vona futhi ni makhotso. Hi ta vona lomu makhotsweni leswaku ka xiximiwa a nawu wa ku u pfumelela ku a va bohiwa va ya tihlamulela le kaya. Hi ha ta vona nakona leswaku u vona a miti yo leyi ya swi kota ku va yi xixima a ntsengo lowu faneleke ku va wu yamukeliwa vabohiwa kumbe ku na vabohiwa ku tlula mpimo lomu a makhotsweni. I ntirho lowu u kalaka u nga ri wuntshwa hi wu endla malembe hinkwawo loko a tindota ta huvu yikulu ti nga kumeki ahubyini leyikulu ti kumeka kwalomu a swifundzankulu na ti vona a matshamelo yo hambanahambana ka swiyenge leswi ti tirhelaka aka swona.
2: Nós vamos fazer e por vezes encontramos casos que necessitam de um esclarecimento e por isso após estas visitas nós sentamos com a Comissão da Legalidade a nível do distrito para podermos discutir as questões que nós deparamos no terreno e encontrar formas de suprir essas ilegalidades, se for o caso, ou algumas inquietações.
1: Marito ya Sulemane Fonseca, primeiro vice-presidente, anga murangili nanza uranga, wa ntlawa lowu tirhaka ka xiyenge xa vululami, ndzeni ka huvu yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni, loko a vulavula xifundzankulu Maputo ku sunguleni ka riendzo ra ntlawa lowu lomu a xifundzankulu, nkongometo ku va ku voniwa a matshamelo ya ta mintirho ya vuphorisa, vuthethisi nambi ni makhotso lomu a xifundzankulu Maputo.
0: Huvu ya ku vonelela ta malandzela ya mintirho hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu yi lavetela tindlela ta ku yamtswisa matirhela ngopfu ka leti nalaka ni ntsongwana. Mahungu ma tshokovetiliwaka hi Monica Novela.
3: Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku, huvu ya xifundzankulu Maputu hi ntirhisano ni nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC va wupfisa swirho swa huvu leyi a ku va swi tiva ku landza hi ku hetiseka tinhlokomhaka ti yelanaka ni makulela ya ntsongwana. Xiandla xa murhangeli wa huvu ya xifundzankulu Maputu Idalina Xirindza a vule leswaku swirho swa huvu leyi swi ta wupfisiwa a ku va swi tlakusa vutivi ni vuvoneleli la ntsongwana ni ku va ku helisiwa swikarhato leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sangula. Ka swivilelo leswi Idalina Xirindza a humelerisa tindlela ta ku kuma timale a ku va ku yanguliwa hi ku hetiseka ku vilela ka ntsongwana ka leti yelanaka ni wudahu ni ku endlala ta miti ya ku hlayisa ntsongwana.
4: Hi kone lani ni vapariseri vezu a ku va hi kota ku ve ni hi tlhamuxelana hi matswaliweleni yezu hambi hini kusukela ka hini leswi hi nga tswarisiwa hi swona hikusa hi hanyi minkama ku leyana hi nga swi tivi swa ku enxe ka yini kambe lani hi tela ku ve ni hi ta ta tivisana leswaku a n'wana a nga sungula ku ve ni u vulavula na yena loko a humile handle a n'wana hi sungula ku ve ni hi bekisana na yena a linyelana ni tatana wakhe ni mamana wakhe na hali ndzeni ka ku ri bya mamana wakhe ni ku ve ni hi swi tiva leswaku loko mamana muni a li ku tikeni nga ku ve ni loko a ni khuzi bya n'wana hi yini minawu leyi fanekeleke ku ve ni yi mu hanyisa para ku ve ni a kota ku ve ni a n'wana luyani a kula na ni makuleleni manene a za a tlhasela hi masiku yake ya ku phuluka i nchumu lexi mbeke xi nga tiveki kambe ha swi kota ka ndzeni ka nkama luwa ku ve ni hi ta ta dyondzisiwa swona hi ta kota ku ve ni hi swi teka leswi hi ya tlhangana ni xithungu xexo hansi lomu va fambaka kona timembro ta assembly ti kota ku ve ni ti swi haxa leswaku va tshama na hi swi tiva swaku a n'wanyi bya n'wana hi byini a n'wanyi bya n'wana a n'wana a kurisa ku yini futhi a nga twi hi ku mukhatla n'wana a jula ku ve ni hi kombiwa tindlela leswaku a n'wana a za kula a tlhasa mbangwini wa ku hi kola ka ku yini hi vanyingi swinene ka nkama wa sweswi loko hi teka matelefoni hi nyika n'wana hi li homu rhandza leswaku telefoni dya dlaya byi tlula leswi va leke ku ni ku dyaha ku ni ku tlhava ku ni ku yini leswi swi onhaka a hi swi koti leswi kambe namuntlha loko hina va na vonela va hi kota ku veneni hi dyondzisana hi ta kota ku veni hi swi tlhandzimiselaka xithungo leswaku a n'wana ku dyaka ku veneni a va ni mabalisa yi nga ni tlhentlhelekano wa ku ta swaku n'wana mu dyondzisa a tela loko a tlhasaka malembe ya ku hi tenda a kula na a dyondza swaku i loko u tlhasaka nkama wa ku hi kona a taka kula a dyondza leswikulu yi nga le leswi hi hanyisaka swona hikuza a hi swi vona leswaku hinkwaswo leswi hi swi endlaka parandzeni ka n'wana i swinene kutani hi lani ku veneni hi tata dyondzisana leswo ni vapariseri veswi leswi va swi kota ku veni timembre loko ti tlhasa mbangwini luwa wa ku tirha va kota hi ku trongo va swi ehleketisa ka vatswele ni vatsongwana lava va va kumeka ka xifundza lexi va va ka na kumeka xona andzeni ka ma-district
3: hi dalina xirindza xiandla xa murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku sanguleni ka magovhela ya ku fisa swirho swa huvo leyi hi leti yayelanaka ni mahanyelo ya ntsongwana ntirho u nga ta gama hi wa ntlhanu
0: maphoyisa tiko xiyimo xa xifundzankulu Nyembani ma navela ku vona nhlengelokulu wa varhangeli va miganga ku lweni ni ku helisa timhaka ta ku va xitshungu xi titsemela a nawu wa xoxe i mahungu lawa ma tisiwaka hi Idras Makondela
5: leswo byi wuliwa hikwalaha ka ku a ka masiku la hi nga ka wona ku karhi ku engeseleka mavhiki wohle timhaka ti tivisiwaka ta ku yelana ni ku dayana patsikambi ni ku banana ka ku xuxa ka timhaka a ku tsika ka leswo maphoyisa ma karhi ma tshingisa ntirho wa ku honelela lomu ka miganga ya ku tsalangana a munyiki wa mahungu ausikeni ka maphoyisa exinyimo xa provhinsi ya Nyambana Dart Ofumani hi yena a nga vula leswaku maphoyisa ma ta simama ma tirha ndzimeni ya ku lava ku tlhelisela ndzhaku a timhaka ta vugevenga
6: a vhiki nga hundza hi kumana ni timhangu to karhi ndzi nga vula futhi mhaka ya vubinga maheka ka district ya Murumbeni ka Bairu Matshavani dos lomu ka kumeka a jaha yi nga karhi gi navela ku yiva tihuku ka muti wo karhi kambe loko gezi mbuliwile a vinyi va muti va kumekile na va ba tihuwa leswi nga mahaka leswaku a xi sungu xitshinela lahayani kambe va kumekile na va mbungutela hi ku loko na bilwe i kumekile na luza vutomi kambe i kumekile na khon'wa wa kona a nga hi kona ka gurupu liyani yi nga daya a munhu lweyi kumekile kambe ni kazi ya fort lomu nga kumeka jago karhi ka 30 wa malembe yi nga tsema maxapa ya banka hi ku navela ku yiva foni kambe a jaha leyi kumekile nakona na kikhon'wa hi ntirho wa maphoyisa leswaku yi tsayisiwa
5: munyiki wa mahungu ausikeni ka maphoyisa exinyimo xa provhinsi ya Nyambana Dart Ofumani
0: xiyenge xa ta vudyahu xiyimo xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu a ku va xi xixima swinene ta madyela swa nga ndlela ya ku yilisa mavabyi ya ku khwenyela swirho Mario Martins
7: marito lawa mahumekaka masiku lawa mataka ku vonaka ka vanhu vanyingi va fikaka xibedhlele na va khuphukeriwe hi matensauna va nga swi tivi kolaho murhangeri xiyenge xa vadokodela a xifundzankulu Gaza bava Serge Joao wa tamuxela leswaku a hanyela ra nyan'waka ri fanela ku cinciwa ku tshungulisiwa ngopfu muzimba ku dyiwa swa ku kala mafurha hambe ni ku hungula ngopfu munyu ka swakudya
8: uma dieta menos gordurosa, comer menos sal, principalmente quando para quem se já tem uma predisposição a antecedentes da família de hipertensão, pai, mãe e hipertensos, por exemplo, estamos a olhar a questão da prática de exercícios físicos que também vão ajudar para que não possamos desenvolver hipertensão e mesmo tendo hipertensão que essa patologia não evolua, não se agrave.
7: A culimaritu e a murangula xanga xavu doko dela, kamitro da wadao xifunzan kuluga za baba ser João loko ativisa niko kokela ta majela manene ya kukala a fura ambe ni munyu kasi ku ta pumba andlela ya ku kuma vadzwe bya khupuka ka matensamu
0: na ku endleka leswa mfumo wa xifundza xa le ka masanjena xifundza nkulu Gaza wu lavetela tindlela ta ku kuma nseketelo wa ku yaka xibedhlele mugangeni lowu yena wa tiko a nga Hospital Distrital swa nga ndlela ya ku yangula ku vilela ka xitshungu Boniface Novela
9: ka nkarhi lowu xifundza xa ka masanjena xini munti wa tawudahu chiwaka centro de saudi u kala ku u nga hlamuli a swivilelo hinkwaswo swa timbabyi eka muganga lowuyana a nga va hi mitirho ya ku va vamana va ni switikamezo ka vupuluki hambi ni yin'wani mitirho ya ku lana ni ma-operasaun yi vilelaka tintlhari leti ti heleleke mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeri wa xifundza xa ka masanjena loyi ya vulaka leswaku handle eka swikarhato leswi swa ku vileleka eka tintlhari leti ti nga ni ku helela a loko timbabyi tivilela kuva tiyisiwa ka tindhawu tin'wanyani swi hlangana ni swikarhatu swa ta mafambelo kwala ka switarhatu swi tsondzomaka ni ku patsa ni mimangwa leyi kusukela ka masanjhana kuya ka mapayi i tekiwaka ku nga ni ku tlula 200 wa makenekene. Sanshombane a tivisile leswaku yin'wani ndlela yi lavetiwaka ku va kusuwa timbabyi ka masanjhana ku ya tindhawu tin'wanyana i ku kongoma a xifundza xa ka Machaz. Xifundzankulu Manika lana swi vulelaka ku va ku tirhisiwa a boti hambi ni ku veka maambulansa mambirhi eka mambirhi ya nambu wa le Save ku kota ku tleketliwa a timbabyi ku ya swibedhlela. Munyikeli wa yena wa mahungu a tsatsiya eka swiyenge hinkwaswo swa rihanyo a ku va ku seketeliwa makungu ya vuyaki la xibedhlela lexiyana xifundza xa ka Masanjena.
10: Temos um hospital, que na verdade é um centro de saúde, que tem vários serviços que estão essenciais à saúde, mas que não estão a funcionar, não temos bloco operatório. Qualquer urgência que nós devemos fazer, há um incidente qualquer, a criança torceu o pé, não temos como pôr aqui um gesso. As nossas mães têm complicações na fase de gestação, devemos levar para Mapai, devemos levar para Machaz, as condições de transitabilidade não são as seguras, principalmente para a evacuação de pacientes nessas condições.
9: Munyikeli wa yena wa mahungu a vule kambe swa xin'wana xikarhatu xi nga kona i ku va swibyana swa mfumo swi nga kona i switsongo mayelana ni ku va swi hlamula xivilelo xa vatirhi lava va nga kona va ku tlula a hafu ya gidi hambi ku va ku tendeliwa a xitshungula swi lavekaka ha kona.
0: Ku pfumala ka ndzilo wa gezi wa ku enela ku vanga ku va nkoponi ya ta vurimi exifundzeni xa le Masinjiri xifundzankulu Gaza yi hluleka ku lulamisa vuhlavi hinkwaro a ku va yisa mahlweni ta vubindzuli. Alfred Muyanga.
11: Vuhlavi hinkwaro leyi i nyikiweke lona ku va i landza a mintirho ya ta vurimi leyi pimiwaka hi ntsengo wa 3,000,000 wa magitari. Hikwalaho ka xikarhati lexi a komponi yo kota ntsena ku va i rima yi tlhela yi byala ka vuhlavi leyi pimiwaka hi ntsengo wa 20,000 ya magitari. Mahungu lama byeliwe a Radio Mozambique hi murhangeli hi mun'waka. Mahungu lama byeriwe a Radio Mozambique hi mun'we ka varhangeli va komponi loyi a swingetaka leswaku ku vileleka ntsengo wa 7 megawatts hi ndzilo hi ntamu wa magezi ku va kuta kotiwa ku va ku tirhiwa ka vuhlavi leyi va nyikiweke lona. Corrado Prestores nakona a hlamusela leswaku ka masiku lama taka a komponi karhi yi kunguhata leswaku va ku celiwa a nkovotlo lowu nga ta sukelaka a barashi ni le ka Masingiri ka mpfhuka wa 10:45 na 5:30 a ku va ku ta ve ku yisiwa mahlweni mintirho ya vurimi laha nkovotlo lowu u nga ta pfunaka laha a nkovoto lowu u nga ta pfunaka a ntsengo wa 24,000 wa magitari. Marito ya Prestor.
12: Futuro, nosso projeto total vai precisar 100 megawatts de energia. Só nós temos 2 acres agora de 3,000 hectares, mas nós não podemos utilizar. Como não tem energia suficiente aqui em Massangir para irrigar toda a área. Nós agora estamos na máxima. Para avançar mais, nós estamos a pedir ao governo para trazer mais energia para aqui. Como tem uma linha, vai para a Chapa para o meu pai, de 100 megawatts, mas não está a utilizar nada. Só nós vai pedir ao governo para trazer mais energia para Massangir.
11: Marito ya Corrado Prestor mun'we ka varhangeli va komponi ya ta vurimi le ka Masingiri loko a le karhi ya vulavula hi xikarhati leswi nga karhi va kumana na swona hikwalaho ka ndzilo wa gezi. Komponi leyi vulavulaka yona ya vurimi ku ta fika sweswi i rimaka ntsengo wa 20,000 ya magita.

0: ringati namuntlha murhangeri loyi wa pfuna ya Buyelani a ta vona ekusuhi hi swi nga endleka lani ni leswi swi nga endleka ku ri a fabrika leyi a ti namuntlha ri nga tirhi ni mutirhi wa kumeka lani a fabrika dipanexo laha a nga ta malaveti ku sungula
1: mina Samuel Gilosa mutirhi wa fabrika dipanex solar
0: a liendzo ra ta president kusida bisasawulani a fabrika leyi li kombekisa yini para n'wina
1: hi tsakile ngopfu swinene hi riendzo ra yena ku ve na hi pfuxele leswi hi tsakisile hikusa masiku hi nga tirhi se nkarhi wun'wana a swi hi kanakanisa leswaku xihi xikongomelo xa ku ve ni hi nga tirhi nakambe ncini leswi a swi ta humelela kambe lexi hi tsakisaka hileswaku a hi khutazile nakambe a hi tiyisile hikwalaho ka marito ya yena hikusa a swi kombisile leswaku a hi nga fanelanga hi tshikeleleka kambe hi fanele hi yima hi tiya hikusa ku ni swin'wana swi taka leswi fambisanaka ni ntirho wa hina
0: leswaku ni ntlhelo wa malembe na mi nga tirhi swa mayini mahanyelo
1: ntlhanu wa malembe lawa hi nga tirhi a ma hi xikuvalisa hikusa nkarhi wun'wana hi nga swi tiva leswaku ncini leswi a swi ta humelela kambe a hi tsakisiwa hi ntirho wa hina hikusa hi tirha hi endla masolari lawa ma swi kota ku pfuna makomundadi ya hina ni matiko man'wana so loko hi nga tirhi xin'wana lexi nga ta endla leswaku hi nga tirhi ku ve ma-manifestation lama nga endla leswaku michini yin'wana yi va leyi yi honekaka yi nga tirhi kambe lexi xi hi tsakisaka leswaku eka masiku lawa a va nga hi tsikanga ntsena hi ni ku xikuvala hikusa hi nga tirhi nchumu kambe lexi xi hi tsakisaka leswaku ka leswi a nga hi pfuxela a hi tshembisile ka leswaku ku ta ve ni ku cinca ko karhi eka matirhelo ya hina
0: khani vambo n'wa twile marito ya mutirhi wa fabrika leyi panel solar lana xifundza xa Bowani na komba ku nyoxa hi riendzo ra tatana Matt Gondola. Tatana Matt Gondola a ri hlaya leswaku 14 wa vatirhi va kumekaka ka fabrika leri va ku ri ni mantlhanu wa malembe na ri nga tirhi va ta kumeka ka tindhawu tin'wanyana ta mfumo van'wana va ta tirhela a Funai Central van'wana va ta tirhela ka madirhisawo ya mfumo lani ya xifundzankulu Maputo leswi va swaku a fabrika leri ri akiwe hi 2000 hi de xi tirhisiwa mali ya 13 millions wa madolari yi nga tirhisiwa para ku ya ka a komponi leyi namuntlha a tikomponi leyi hala ha tirhi mapanel solar ya a hi mapfuna a maprojeto ya Funai ka tindhawu ta ku hambanahambana ti nga hlaya ka macommunidad mina ni kumeka lani ni riendzo rila tatana Matt Gondola namuntlha a te mundzuku nswoswo namuntlha tatana Matt Gondola a ta kumeka nakona ka a xifundza xa ka n'wamba a ta vonela a yi kusuhi mabomba ya basement kumbe xitivi lexiwaka ya Funai ka ndhawu leyi na ka n'wamba
2: mukombisi wa tiko ra hina kata tiyandzo ni ntumbuluko na hali mufambisi wa mimovha ya majuvana Paulo Oliveira a hlohlotela a vurhangeli bya swifundza ni bya swifundzankulu akuva byi yisa mahlweni minkhuvo yi nga hlengelaka ka ku rhamba hava matiko akuva va ta tirhisa timali ta vona lomu tikweni i mahungu ma tsokweteliwaka hi Armindo Masinge.
3: Amuyimeli wa tiko ga Mosambiki hita rulelo ni tumbunuku patsina hi muchembelo wa mimovha Paulo Oliveira i kare a ku chaka mifumo ya madistritu ya maprovinsi a ku yisimamisa a ku mahisa a mikhu leyi nga swi kota ku a ku hlutela ku vanya mabindzu va swi kota ku nghena tikweni ga Mosambiki va ta tirhisa timali ta byi kasi ku hluvukisa a tiko. Paulo Oliveira ivi a siya magezu lawa leswo ka masingi hi mulongiso lomu xikarhi ka ku wona a khuwu wa ku goviwa ka rainya ni rei 2026 mandhawu lawa ma nga vi ma ganyiwa hi kati ya Janeiro wa Nampula zwin'we na Edson Mwapsa wa lomu provinsia ya Inyambane. Paulo Oliveira tingalo hi ku nghana ku goviwile a swidlodlo. Paulo Oliveira i leswaku hikwalaho ka ku nghana ku gqiwile a swidlodlo ka majaha lamambirhi ku ta ve ku voneka leswaku a vito ga Mosambiki gi ta simamisa a ku tiviwa ka matiko wunge hi ku majaha lawa ma to simamisa a kuma hatirho wa ku hlohlotela ku a xitshungu xa matiko wundle xi tiva ku Mosambiki i na ni titshomba Mosambiki i na ni wutshamo lomu vanyamabindzu va nga swi kotaku a ku tirhisa timali ta byi kasi ku hluvukisa a tiko. A hi zweni magezu yakwe yena Paulo Oliveira.
4: Quem representa o nosso país em nome de todos os moçambicanos lá fora?
3: A ku goviwa ka majaha lawa rainya ni rei 2026 ku ta ve kuma leswaku a ku nga hi mina basi ndzi rilaku matiko kasi ku huwelela hi Mosambiki.

0: byi xile vhovho.
1: Byi xile ntukulu wanga.
0: Of vhovho, u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi? Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vhovho. Ni ta ya ku veka ko senia. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha xo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu. Ei,
2: ei, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Institute of the Language kusukela 1979 lava vetela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Institute of the Language a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba.
1: Radio Mosambique, Maputo.
2: 22 horas a Moçambique, Kuneneke, Hilonkama, Hiakuma. Ama dzungula mayelana ka ni xitiko xa dzonge.
3: Mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni. Tindota ta huvi kula ku bva minawu lomu tikweni. Ti lava ku vona matirhelo ya xifundzankulu Maputsu nguvu ka letilaka ni ta vululami. Ima mahungu matakana Alberto Paulo.
4: Inzini kama kungu wala watindo tata huvu ikulu ya kuboa minao tikuene tanita walu utiraka kashi yenge sha tau lulami ukumeka shifunzankulu Maputu. Lumu katafusha laka ama konzo mimi tieta vuhuri sanambi ni ingwani ikumeka kashi yenge leshe. Primeiro vice president wa komisa unleri Sulemane Fonseca avule lupa kunsima nsima ikulu ikuwa kufuni wa ama tsamele ya makoto. Lanu katabunu waka shwa kumakoto ya shifunzankulu Maputu matula antengu ngolo ofanele kuba uyamkeli wa vaboiwa kumbe walanza a minawu
3: hovu ya kuvonelela ta malandzela ya mintiro hi ximuxa xifundza nkulu Maputsu hi lavetela tindlela ta ku yamtsisa matirhela ngopfuka letinaka ni ntsongwana Monica Novela
5: kufambeni ka nthlanu wa masiku hovu ya xifundza nkulu Maputsu hi ntirhisano nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC va ufisa swirho swa huvulei akuva switiva ku landza hi ku hetiseka tinhloko mhaka ti yelanaka ni makulela ya ntsongwana. Xiandla xa murhangeli wa huvu ya xifundzankulu Maputu Idalina Xirindza a vule leswaku swirho swa huvu leyi swi ta ofisiwa akuva swi tlakusa vutivi ni vuvoneleli la ntsongwana ni ku va ku helisiwa swikarhato leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sangula.
3: Maphoyisa tiko ximuxa xifundzankulu Nyambani ma navela ku vona nhlengelokulu wa varhangeli va miganga kulweni ni ku helisa ku va xitshungu xi titsemela nawu wa xoxe wa tsokovetela Idras Makondela.
6: Leswo byi wuliwa hikwalaha ka ku aka masiku lahi nga ka wona ku karhi ku engeseleka mavhiki wohle timhaka ti tivisiwaka ta ku yelana ni ku dayana patsikambi ni ku banana ka ku xuxa ka timhaka. A ku tsika ka leswo maphoyisa ma karhi ma tshingisa ntirho wa ku vonelela lomu ka miganga ya ku tsalangana. A munyiki wa mahungu kusukeni ka maphoyisa exinyimo xa provhinsi ya Nyambana Dert Ofumani hi yena a nga vula leswaku maphoyisa ma ta simama ma tirha ndzimeni ya ku lava ku tlhelisela ndzhaku a timhaka ta vugevenga.
3: Xiyenge xa ta vudhawu hi ximu xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu ku va xi xixima swinene ta majela swi nga ndlela ya ku helisa a mavabyi ya ku khwanyela swirho. Mario Martins.
7: Marito lawa momekwa ka masiku lawa mataka ku vona ka vanhu va nyingi va fika ka xibedhlele na va khupukeriwa hi matensawu na va nga swi tivi kolaho murhangeri xa va dokodela a xifundza nkulu Gaza bava Serge João wa tamuxela leswaku a hanyela ra nyan'waka ri fanela ku cinciwa ku tshungulisiwa ngopfu muzimba ku dyiwa swa ku kala mafurha hambe ni ku hungula ngopfu munyu ka swakudya.
3: Ku pfumula ka ndzilo wa gezi wa ku enela ku vanga ku va nkupuni ya ta vurimi a xifundzeni xa le Masinjiri xifundzankulu Gaza yi hluleka ku lulamisa vuhlavi hinkwaro a ku va yisa mahlweni ta vubindzuli. Tani ku rungula ka Alfred Munyanga.
8: Hikwalaho ka xikarhi lexi a kompani yo kota ntsena ku va i rima yi tlhela yi byala ka vuhlavi le pimiwaka hi ntsengo wa 2,000 ya magitari. Mahungu lama byeriwa Radio Mosambique hi mun'we ka varhangeli va kompani loyi a swingetaka leswaku ku vileleka ntsengo wa 7 megawatts hi ntamu wa magezi ku va kuta kotiwa ku va ku tirhiwa ka vuhlavi le va nyikiweke lona. Corrado Prestores nakona hlamusela leswaku ka masiku lawa mataka a kompani karhi ku nga hata leswaku va ku celiwa a nkovotlo lowu nga ta sukelaka a barage ni le ka Masingiri ka mpfhuka wa 10 makenekene na 5 na manharhu a ku va ku tave ku yisiwa mahlweni mintirho ya vurimi laha a nkuvuto lowu u nga ta pfunaka a ntsengo wa 24,000 wa magidari.
3: Murhangeri wa Conseil d'Administration wa FUNAI Matt Gondola namuntlha a endzelile nkomponi ya vubindzuli ra leswi tiwaka mapayinai solari a nga switirho swa ku phehla ndzilo wa gezi hi ku tirhisa dyambu. Nkomponi i kumekaka amatolariyo xifundzeni xa Buwani xifundzankulu Maputsu hakuva a ya vona hi le kusuhi swikarhatu nkomponi hi tlhanganaka na swona. Rigoberto Xisano.
9: Fabrika leri ni ntlhanu wa malembe na ri nga tirhi namuntlha murhangeri lowu wa FUNAI buyalani a ta vona hi kusuhi swi nga endleka lani ni leswi swi nga endleka pura a fabrika leri a ti namuntlha ri nga tirhi. Mapayinai solari a hi ma pfuna a maprojeto ya FUNAI ka tindhawu ta ku hambanahambana ti nga hlaya ka macommunidad.
3: Munyiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ndzeni ka xitiko xa Dzongeni rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rapelile.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
10: Julukanyoku mngana imaka munhu
11: iku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomndwini
10: u tirha yini swa lomndwini hlikani lu ni mumu hinkwawo lu
11: no tshula akuva ku tshamiseka hi yetlela ka ku kala uthulu phena mbi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli lexi xanisaka iku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndwini
10: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove
11: ni tshama ni swi twa
10: ku tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
11: i mali ni kalaku ni nga li na yona
10: xihoro xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
11: a ni nga nga swi pimisa
10: hi swoleswo ke a hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya umamangu lava hota as duas lavam a cara. Com a tematua, eu amo.

0: Ibutijisa na Radio Musambiki, emissor provincial de Maputo. Loko unavela kushavisa mabindu yako, ingakupfuna hi publicidade. Ungatipsechi, ifonele 82 31 05 751, kumbe 87 76 25 882. Ungatipsechi, utakuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Bola no belo avô clash matzi lo akal teke shkareka campo akal tambelo akusungula akal tambelo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
3: kune mongwe ka vakuzeli vantango ntseni ka campo wasata ngabeleka nwana wa ntano wati weti atulela belo mpepo
2: kasi yena yendla yini
3: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa kuveni nwana karati rumasila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
3: hexi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
2: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
5: heyi leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina
6: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
5: se ni ya hi nga rhurheliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini heyi swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyengi hi swiharhi mani
6: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena na hambi vakulu va vanhu njhe
5: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni na mixon'weni munene nada
6: wa ha vala ku ku losa na hambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada
5: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi hi faka hi le ka lona
6: exi a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko senu ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani
7: vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina
8: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
9: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
8: Moçambique em Goma.
10: Instituto de Línguas, que se cala 1979, a lavetela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
11: Mama, Pemina ana malivro. Masala ya hina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikolo mina.
12: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
11: Ani ndau mina.
13: Semirilisa na makamu.
12: Lexa n'wana wa wena lexi. Xiyalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
13: n'wananga tana haleni wa swo
11: hi mina lweyi papa
13: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswoswo a ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori a wu va xuvi
11: na va xuva
13: tenki mi ya xikolweni n'wananga swona va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
11: na swi lava
13: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
14: Papai, mamani, kumbe mutamelo mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

vhela swa ni vavisa leswaku loko ni swi ya ka wuxa ku tshikani tihuku ku tshikani mabati ku tshikani timbyana lexi ni tshamelaka swana na ha xi tina swi lava ku famba ni ya kamba ndzi endlaka kamba ni kusani na.

0: Tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayaki tiko.
2: Ha li kola kanzimana ya mahlayisela manene ya vanhu loko va le moveni ya hina. Hi lava ku tiva leswaku loko hi tleketla vanhu mimovheni ya hina, a ku va va tleketliwa hi tindlela tinene, hi fanele ku va hi endla yini? Hi landza njhani minawu ya kona ya ku va hi va tleketla vanhu lava? Na hina hi tsaka leswaku hi vanhu lava hi va tleketi kahle, va tshamisekile. Hi swini hi faneleka ku va hi swi endla?
3: A movha teni ku nyima, ku va ni a ku ti ku swi tiyi leswaku movha loko se wu nyimile ku pfuliwa swipfalo ha home, a vanhu va huma lava nghenaka va kumeka va nghena lava nga ti vavisi na movha wu nga le ku fambeni. Se va tlhela ka ritiko leyi va hlaya swa ku a ku nghena ka vanhu ni ku huma ka vona swi fanele ku va ni swi endleka hi ku kahlula. Swa ku kumeka ku va ni movha lowu ta gama u suka ku ta nghena movha yin'wana leyi tleketlaka vanhu swa fana hi fihlaya ku fana ni lomu ka maparaji. A va ni tengi hi ku kahlula va nghena moveni lava nga vavisananga va swi endla hi nawu va ri hi ku kahlula va nghena moveni va tshama va tirhumara lava humaka va huma na vona. Se movha lowu ta kuma ku va ni u suka ku ta nghena un'wanyana hi ku tindhawu leti hi tindhawu ta ku ta movha yinyingi yi ta tleketela vanhu hi xixava n'wanyana. Se a mhaka leyi loko yi nga endlisiwi hi xitani na yona yi kumeka yi na mamuta. Loko munhu wo kumiwa na tleketlela vanhu kumbe a va xixa na movha wu nga se na nyima a kumeka ni multa. I funzi swa yalisiwa ku va ni a vanhu lava va tleketliwaka va xika hi ndhawu ya xidyo ya movha endzeni ka xitrato va fanele ku va ni va xika handle ka xitrato ku hlaya swa ku a swipfalo swa movha lomu va fanele ku xika hi kona tenki ku tirha leswi nga le handle ka xitrato ku loko va xika endzeni ka xitrato swi nga endla ku va ni nkama va xikaka ku ta movha un'wanyana ku tsutsuma swinene va kumeka va tlumbiwa ku endleka tinghozi
4: ka nghozi. A wu vulavula lana hi tlhelo leri munhu kumbe vanhu va fanelaka ku xika hi lona. Kambe hi ku sungula u vulavulele hi timhaka ta ku va vanhu va fanela ku famba a movha wu fanela ku nyima hi wu hetiseka ku nyima hi kona munhu a xikaka kumbe a famba. Ku ni xihena lexi hi tolovelaka ku xi vona. Xa ku va mufambisi kumbe mimovha ya hina ya ntleketlo wu suka ku sungula a movha hi kona cobrador a tsutsumaka nghena movheni.
3: Swa yarisiwa swinene hi ku a cobrador luyani i cobrador munhu na yena
4: iswona
3: a nghozi yi nga mu fikela na yena na yena a nga tshika awa a ti vavisa kumbe a wa tlhela tswanyiwa hi movha wolowoyani a luza vutomi kumbe a limala. Ntawu swa yalisiwa naswona swi kumeka swi khatisiwa hi multa. Comprador a fanele ku va ni a khwela movheni na se na movha wa ha nyimile a pfala swipfalo a va a garantira a kondutori motorisa swa ku movha se podi wu famba hinkwavo vanhu va khwelile hinkwaswo se swi tshamisekile ka movha wu kuma ku va ni wu famba.
4: Kambe loko a maphorisa ma n'wi vona munhu loyi na le karhi a swi endla leswi hikuva i nga kobradori a tirhaka hi kona movha lowu minkarhi hinkwayo ku khatisiwa mufambisi wa movha kumbe ku khatisiwa kobradori.
3: Okay. Ku khatisiwa a n'winyi wa movha hi mhaka nchumu xin'we xa ku sungula. Eki a n'winyi wa movha nimpodi a suka a susa movha a fambisa movha nanga na certeza swa ku a segurança e garantido nanga na certeza swa ku hinkwaswo tshamisekile braso sa mova nanga na certeza swa ku kani lwe a khwela ka moveni se certeza le ai kuma hi loko ani comunicação ni cobrador wako
4: isso
3: se loko anga sina vana comunicação ni cobrador significa swa ku pode ka ni vanhu va khwelaka e cava na lava um aco recobrador se não pode a sua mova na vanga se na fala falo vanga se na engena igual vai fala falo vai ter certeza só que vanga nina vai fala falo
2: não te achar engana o dia que engeta
0: tira da minha família chitaratuini
1: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.

0: hakulosa mwingisieto kurhandzeka wa dzongeni ka tiko. Nyamuntlha hi ku tela ni nkatsakanyo wa ntirho lowu landziweke hi governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, lana a endzeleke emugangeni wa damu a posha administrativu ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba ku ya khangula 5 wa swilawu na 2 swa ku dyondzela kona. Kusuhi ni 300 ya vatsongwana kusukela wa 2 lweyi va ta tshika ku dyondza ahansi ni ku va va dyondzela ankangala hikuva va yamukele swilawu swa ku dyondzela kona. Ku vulavuliwa hi 5 wa swilawu na 2 swi nyikeliweke a xikola primari ya Jean Kishisano amugangeni wa damu a posha administrativu ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba. Hi swilawu swi akiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va ku susiwa vatsongwana a nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku akiwile 4 wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa 3 swi nga ha kumeka na se swi karhalile, nakona ku akiwile a bloko administrativu munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo, biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona. Ku fambeni ka ntirho lowu, murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmen Yakanda a kombisile ku tsaka hikwala ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi. Varhangeli va muganga ni vatswele va kombisile ku tsaka hikolaka ku yakiwa ka swilawu leswi swi nga ta yantswisa mintirho ya ta dyondzo ni mahanyelo ya vatsongwani lava va nga ha sindziseka ku tshama makaya loko ku na timpfula.
1: Oscar Nwamba, sekretari wa bairo ya damu a Pheseni Sede.
0: Tatana Nwamba, namuhla muyamukeli a swilawu swintshwa lana xikola primari ya Jean Kishisano. Swi lava ku vula yini la mugangeni wa n'wina swilawu leswi mi swi amukeleke?
1: Inkomu swinene. Eya, swilawu leswi i xikombiso xa ntsako wa wukulu hi ntamu ndzeni ka muganga. Hi ku na verdade vatsongwana a va ni ntsena 3 i xitshungu xa muganga loyi khale hi ntamu xi vilela ku va a xikola lexi nga kulisiwa xi kuma xi ndzuluka xikola basic maxi a hi nga na kumu. So hi ya poyi ya Sociedad Distribuidora de Explosivos va kumeka va hi pfunile hi ku ampliyara xikola lexi. Hi titwa hi tsake swinene hi ntamu mesmo hi xikola lexi xi langutekaka xi le xikola xa kwalidade ya ku saseka swinene hi ntamu hi ntsako wa wukulu muganga wu titwa na wu tsaka hi ntamu swinene eka mpfhuka lowu va hendzeleke wona.
0: Vatsongwana va dyondza hansi ka misinya kumbe a ku ni swilawu swin'wanyana u vule leswaku a ku ni 3 a leswa matshamelo.
1: A swilawu a swi li swa ku yakiwa hi material mesmo conventional maxi a za swi karhalile porque i swa malembe hi ntamu and ka loko a ku aplikariwa a xikola basica xiyengeseliwa pranona class vatsongwana van'wanyana va kumeka va dyondza hansi ka misinya and leswi bya ku yengeteliweke masala lawa a dumba swa ku ha vatsongwana va ta nghena hinkwavo andzeni ka masala ya ku tshamiseka swinene.
0: Se ma tshembisa ku va mi ta xi hlayisa xikola lexi?
1: Leswo hi tiyimisele hi mbilu ya ku helela swinene leswi ngo hi fanele ku va hi xi hlayiseka swinene xikola lexi. Ni swo swi kusukela na xa hi hetelela ku yakiwa a hi va ni mitlhangano ni xizungu ni va inkarhikari de education ku va hi planifikara ku va ku kontrataeriwa a segurance ya xikola sweswoku xikola xi kumeka xiprotegeriwa ni ku va a hi ya mahlweni ku kombela vapariseri van'wana leswaku loko a ku ni kondisana hi kota ku va hi kuma vapariseri van'wanyana ku va hi pfuna hi ku vhedara hi murhu wa xikola xi va ndzeni ka vhedason a swi ta koteka ku va xi va ni vuvoneleli bya byinene hi ntamu majasin hi nga siki va na murhu mesmo hi ta loko ku va seleswana ra ku va hi lava a va segurance leswaku nkama hinkwayo xi tshama xi vonelelekile. Mayelano ni vadyondzi ni vadyondzisi swi a xa risima hi ntamu hikuva hi tshama sempre hi le kusuhi na voho ku va hi dyondzisana hi wu voneleli ni ku dyondzisa vatsongwana leswaku va fanele ku va va kudara xikola va nga xi khomi hi ndlela ku kala yi nga leyinene ku xi tsalatsala ku endla swa ku va tisulasula hi xona ku za xi va xi nga ha vukeki. So xi saseke swinene xikola lexi ni swo swi navela swaku xi mantera xi sasekile kuri un periodo muito prolongado kama hinkwana hi tshama na xi vona xi li vizan ra ku saseka swileswo hi ta lwa swinene ni ku va dyondzisa vatsongwana swin'we ni va dyondzisi leswaku va va ni kudado hi ntamu ka mimpfhuka leyo.
2: Alice Zefania Shekwa. Hina haleni damu iku khensa iku nyosha a leswi swi la ku vula leswi nge a nhluvuko wa hina u ya mahlweni ni mfumo wa hina wa hi rhandza ngopfu swinene hikuva swi koteke ku va ku yakiwa a xikolo vana va he va suka ku dyondza misinyeni ja va nghena ndzeni ka masala va dyondza kona haleni damu hi tsake ngopfu komunidade ya damu hi nyoxe ngopfu hi ku khensa hi damu swinene khani mama
3: se nyamuntlha mi amukele swilawu swintshwa mi ta swi hlayisa swilawu leswi
2: hi ta swi hlayisa mamana hi nyoxela ko ku va hi swi hlayisa vana va hina voho ha va byela leswi nge swi fanele ku va hi swi hlayisa hi twanana hi swi hlayisa hi ta swi hlayisa
3: tolo vana a va dyondza hansi ka misinya matshamelo ya vatsongwani mihandzu ya vona swi li njhani
2: a swi nga tsakisi ku savhela mahlayi lawo a yi ra ko ku va siku ni siku tengi n'wana loko a buya u yima u hlantswa uniform ya ni mati wolaya ya ku kala a swi hi kazatela ngopfu manji swoswi se ha swi ta tshamiseka
3: loko ku ni timpfula xirhami a mi va tshika vana va ta xikolweni
2: a hi va tshika va ta na vo vaprofesora va swi kota kusaku loko ku ni mpfula yi va kuma haleni na va hale ndzeni ka masala va va khomela a makadere leswaku masala ndzeni ka swiyindlwana swoswiyani va muka va nga ri na swo u vone makadere vana ma nga tsakami khani mama
3: se ka vabyele van'wana namuntlha va kalaka va nga swi kotanga ku talani kambe hikuva le vatshami va lomu ka damu maritumulona va la ku va byela enkongometweni ya ku va xikolo lexi xi heta malembe ya ku hlawa swinene
2: va lava kalaka va nga swi kotanga ku va va ta van'wanyana hi yo mintirho maxi na timbilu ti xuvile mari hi ntawu ntwanano hi ntamu hi nawo a navela leswi a nge vhela na vona va yi hluleka kona muntlha mara mundzuku a va swi kote ku va va tata vana hina haleni hi kume ku va hi tsaka hi hlayisa vatsongwana endlwini ya ku hlayiseka ya xikolo
4: hi mina Adelaide Philippe Novela ni muhanyi wa kola mugangeni wa damu no va ni ku tsaka ka siku la nyamuntlha loko va ta va va hi nyiketile xikolo ya khensa hi khensi hi ntamu swa ku vana va hina va hlupheka manje nyamuntlha va ta dyondza ku yantswa va ta dyondza ku yantswa ni nkama wa timpfula a va hlupheka vambeni va dyondza hansi ka misinya va loko a xivhezi loko mpfula yi na hi ntamu a va nga buhi manje ya nyamuntlha hi ni ku khensa hi ta xi hlayisa promete ra ku hlayisa xikolo hi ni va yinkarhi gado hi ta endla ditudu swa ku hi zama tindlela hinkwato na ku va hi xi hlayisa ya ku va xi ta heta malembe ya ku hlaya vambenyana va ha tswaliwaka ni vatukulu va hina va ha ta ka tswaliwa swa ku navo va kumaka ku va dyondza kona va kuma vumundzuku bya vona
0: guvernadori wa xifundzankulu Maputo na yena a kombisile ku tsaka na a kombela vabyele ni varhangeli va muganga a ku va va vonelela a xikolwe leswaku xi tirha hi malembe ya ku hlawa ngopfu swinene ku heteleleni ka marito yakwe guvernadori wa xifundzankulu Maputo a vulavulile hikwala ka vudumeli leri vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na a kombela vayaki tiko leswaku va fanele ku va va seketela va tlhela va yamukela vana va tiko lava va taka hi le Afrika-Dzonga
5: pepene hi loko ku ve na ha hluvuka hi ku katsula swinene hi ni makompromisi swinene ni pepeni ngopfungopfu la le damu loko hi lavi mitewani ngopfu na swona a hi nhluvuko lowo namuntlha hi xikolo swona ala loko hi lava ku ta xitatiweni hi vona yini laya a hi maporo lawaya nge mundzuku ku ta vona yini xin'wanyana lexi xa ku ni xilungisa peseni hi le ka hi le tirhweni ku fana ni mamani liyana mapavela nga yi vaendlaku hi lentsimetimeni hako hi lava ku ni ku nghena xibomba la se la kona e pesene se ya xibomba se hi kute ngeza xibomba a ntenga twa se xa ngena xibomba ntenga ta n'wi fota ku ni ngena xibomba kwini a pesene hi le ntirhweni wa kona hi la ku ve ni hi khwayakhwaya xa tileswi va ku ve na xibomba xi kota ku xini Peseni hoyi. Outro aspecto que gostaria de contar, reiterar, já falei várias vezes, por onde tenho passado, esta questão de xenofobia na África do Sul. Muitos nossos irmãos estão a regressar. O apelo que nós fazemos aqui é que vamos integrar esses nossos irmãos. Este comércio está na zona, para o mestre, por favor. Eu sou o meu da cara, eu estou com o meu da cara, eu estou com o meu. Ainda vai ter um goleiro na linha, ah, vai um goleiro, o Lula vai integrar, cada vez que a gente está, a gente vai entrar para a hora. Vamos olhar, né? O segundo ano, o segundo ano, em 1970. A venda, a boa não vai dar televisão. A comida, o segundo ano, a sua, em 1980. Outro lado, a água do sul, né? A água do sul, né? Não é uma chacama, é cola, é uma água, é uma água, mas é moçambicano, moçambicano. Então, eu ponho a gente ali, eu mui a moqueira, eu mui a companheira com ele, e a matuene, a contribuir para a governa de Goiás, da chuva. E Marto Lava declara entregue essas novas salas, essas novas estruturas, infraestruturas escolares aqui em PC.
0: Marito é governador, o ex-fundão Nkulu Maputo, Manuel Tuli, loco a vula-vula, o Umbirilwei, kunyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona a Bairu la damu wa poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba hi gemeta kola nkatsakanyo wa mahungu lana hi humeleliseke ku va governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a endzele muganga wa ka damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba lomu a khanguleke ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona.

0: Silimuyingisete haleno hoyohoyo byi pelile.
1: Byi pelile ka vana.
0: A wu peleni, a wu peleni kokwa.
1: Na wa Livombo.
0: Oh, minjhani?
1: I kona tatana Livombo, ngo wene.
0: A vusiku bya musumbuluko lwebyo yini ku ku titimeta kumbe ku njhani xinyambani? Ni ku vona na wa ha tlhantuka ganga.
1: A ni kongoma birigada montana.
0: Impela.
1: A ni ya matola hi swona.
0: Ya.
1: Ibi muka hala ka khali hala muka swa kona.
0: Oh, vakiti. Minjhani kokwa?
1: Ni kona swa yana.
0: Ina.
1: A wu si ku bya namuntlha xizama xa ngopfu. Tila matiko a masiku.
0: Ya. Ya.
1: Va tava swi ku ka tila matiko gongongo ka.
0: He wena.
1: U ta ti seketa seketa. Sa namuntlha a ti ya a ti nga ti tiveka maka a namuntlha ka ya.
0: Hi swona.
1: A xi nyembani ni ku zoni.
0: Impela.
1: Vona ho bini na mbono kwana mo. Ngo wena tsana ku mosinge ani ka yo ka tsa kola tihoeni.
0: Ha ha te hanyela kunene na hene vutomi dzi kona mpela.
1: Amen.
0: Hai va siyana va ti tlangela.
1: Amen.
0: Mpela, mpela.
1: Pari mamba ta tsana ni ku si.
0: E khani so.
1: Yeso amen.
0: Ahe.
1: Loko kumu ko ya kuma kaya mini tate kuli mati gogo kusa ni na mona.
0: Mpe. Inkomo so.
1: Yeah.
0: Ahe.
1: Tsau.
0: Ha wa ta va kuma va ku tatla ka mati masiku lawo ko tlhasa u ti kaxula. Ta ve swa tolo swa vatatana leswo swa ku nkentela mati va kentela va papayi na vakokwana. Byi pelile.
2: Losile Livombo.
0: Hi pelisana mani?
2: U pelisana na Brown Civil a Benfica.
0: A Benfica.
2: Eh.
0: Minjhani ke Civil?
2: Hayi, khayisekile Livombo. A tivi wena ku halani kumbe swinjhani. Manjhe ha ha ku twa swa ku heyi.
0: Ha kutani masiku lawa xirhame xa ka xiyantswa a nyingeti muyaka yi nyamalala ni swo swivavo swa hangalaka.
2: Wa swi vona hi leswi jekaka keleswo.
0: Impela, impela.
2: A swivavo naswona swi pfa swi tshama hi tlhelo.
0: Kunene.
2: Loko ti za ku loma filisi ya kona lawa swi nga yantswisela u za ku David Taka Samuel.
0: Matshan'wini ya ku va kutani u vabya hi mavabyi ma ku vabyaka wo vabya hi ku nwa murhi siku ni siku.
2: Wa swi vona.
0: Hayi khona u navela ku va hi tiva swa ku byi pele njhani lomu nga kona ntse.
2: Hayi khadimam byi pele a hombela Benfica laha. Khayisekile madambu lawa swi vonetelile hinkwaswo. Swa ku tlula munghana hi swi vonanga.
0: Impela, impela.
2: Khadimam byi za hombele vona.
0: Hi tlangile tata.
2: Ahe.
0: 23 horas 9 minutes. Ni navela ku va ni n'wi chumbutela katsongo njhe. Hlamuselo wa swiloso leswi hi nga na swo hini vatsonga. Kambe ku ni mingiseta haleni hoyohoyo. Byi peli.
3: A wu peleni tatana lo.
0: Byi peli atana hi pelisana mani.
3: Pelisana na matshinyi ka mahlantsweni.
0: Matshinyi a mahlantsweni.
3: Aka martantswe.
0: Ni njhani tata?
3: Hayi kona ni mugangeni kurupi. Hi vona nga u karhata.
0: Hi swona.
3: Hambi swi tirhame a ti vona ngi hlayantlhayantlhanyana.
0: Ya.
3: Ah, swi lava ku hi wonanyana.
0: Ya.
3: Leswi na wena mutanga swiyibala ku nyana masiku ha?
0: Tanga mani.
3: Loko ku hi wo twalana na wuyo. Takwini hinkwaswo alave.
0: Hi swona.
3: Yebo.
0: Hi tlangile tata a vuxobyo lebyo.
3: Khani mamba hi tirheni.
0: Inkomo, inkomo.
3: Na hina tile masin'wini.
0: Ahe.
3: Yebo.
4: Va khomela ni vatsongwani. Va famba na vo dzulima.
0: Muyingisete haleno byi pelile.
1: A wu pele munghana wa Jesu.
0: Oh, hi me Yesu wa kone ndwi
1: ako ibiso
0: ho ye mine kuna mbenyana wo kufana na mi
1: le munor ke se mama na le ko se tsola
0: ako se tsola kunjani
1: ah kupetela khwatsi Unyawa ngile chivele kerepe.
0: Ha, ama futhi loko wo jika woni twana ni khala no yetisa mungana. Asha ne kutsongo futhi.
1: So, ndiangileta nyanga ko.
0: Lani loko woni nyiketa chiho zwi vako hi leswi swi tsama hambi leswi swi nga huma khaleni ka kone ka mavongwe ni nga tlhokolo.
1: U swi kandzela.
0: Ben.
1: Ngongo na kama huma na ha u swi kuzona khwati ni mudzangeni ku zonda ku kona.
0: Ehe.
1: Ina nwina ma kompanyara, nene ha kompanyara.
0: Enko, enko.
1: Amtirengu ngeza ke tshinene.
0: Ina.
1: Ili ngwala makini.
0: Havela.
1: Ida tindizwe.
0: Empela.
1: Tirone le rungula no no na tidumu kola.
0: Ta mudzengula.
1: Ngwao va tiri bulona.
0: Enko, enko.
1: Amama.
0: Wasopa nile kama putu Wow, ngayo wana rumba rumba Tres horas, 12 minutos, dipelile Dipeli Ya, utama ya kukaza Hata utata mkonte la mapedasi la kaya la
1: Utama ya kuleja
0: Au pelele.
1: Unkuma ni pede ya.
0: Ya.
1: Pele unga ishaya. Aya ku hemba le ya kumakweni masunga ka. Tusukuni tusukosha nile ka WhatsApp.
0: Hewe. Hewe.
1: Wana ku WhatsApp nyane. Ku lomba WhatsApp nyane hi vona ma audio swin'wana swin'wana.
0: Ya.
1: Akwe tleliwe dikule.
0: Akwe tleliwe mani.
1: Ah.
0: Ake yena nkulu ake yena ntsongo.
1: Ah, ngwa wa shimu shimu.
0: He.
1: Ena yiti mutsongo.
0: He una we.
1: Tambe ko ni utu tatam.
0: Kunene.
1: Loko sike ya dza tolo nga librimera vera hi xingufu hi son ta sini to. Okay.
0: Mhm.
1: Ake ndi zwa mushonga na ndiri fuka unga dzikutiva so ndza kuti swa ku hi leka swa ku hi mutsumbulu.
0: Ja tiwa swa ku moyini musumbuluko u ta nkonta ni swo swa tolo ke. Hampe, la wuri. Ya.
1: Asa namuntlha hi kona. Ndzi zami xi famba hi minonga.
0: Hampe.
1: La hi nga kona ka tikimeta. A ni ri ni hi tshuka ni ni kosa tolo la.
0: Na.
1: La bayiro-fero-vhiyaro lowa ku swi ni bayiro Ni bairu wa shimeleni langa bairu wa shasang. Kutani ina ilafisa ni ni mati. Lala kati jimeta na wako. Yombe da zela mami nika mwako.
0: Mpele, mpele, mpele.
1: Nyo kano.
0: Itangile mama.
1: Mwako mjani kola.
0: Haa, hine, ikulu. Esi lomu ndrele.
1: Mwako mwako mwako mwako mwako mwako.
0: Awa lungu vanga encha.
1: Ani kwa mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako
0: mwako mwako mwako mwako
1: Ata nukujivala, nukujivala ke?
0: Aho, aisha ntanga ikula kamine ke?
1: Kaila loko ntanga ikula munu, takuma soko sunga nukuto sutemuka kwa nantoku.
0: Epele, epele, epele, epele.
1: Bada nukutu nukutu na ilmo.
0: Itake lili so.
1: Ikangeye na ilmo, kena na mungu fukule.
0: Ahe, ahe.
1: Ami shushisa na mungu shushisa.
0: Epele, kunene.
1: Umbati sang.
0: Afele.
1: Ahe.
0: Vale kwini vale ka nchanchai kasi vakwini vale nyambane vale machichi vakwini vale jangamu vakwini vale ka mabote dipelile
4: ndivomba
0: tata
4: oi
0: ikone imelwe
4: wento
0: nentsonkola
4: sawo mitira ikira kahle
0: ninjani
4: ikona mukwindi
0: oh loko fa hi tshama ka enja vanga ti hlaswa ka vayive hi lavaya
4: nda u le mana enja so
0: impe ka vaka cha
4: isa swinene leswi
0: ya namuhla ti ehlanga
4: ha ti huwula ta ri ku dzuseni ka tihomu ka ti ehla ya kwini ku lomba na ndzeni
0: hawu hawu hawu hawu a tlangela tata
5: ni khenseli wombo
0: yini laka
5: ampfanga ni mafere
0: i mani lweyi
5: dumu
0: sidumu sidumu akazatiwa hi swimbenyana na yene masi ka ku vhiki byi taka hi ta chikwa hi vanahi
5: onikalela ntukulone
0: ya hi ta chikwa hi vanahi vhiki byi taka a mhaka leyi ya ku chuka u kuma u ya n'wisa u yamisa n'wana wa ku va va kazata sitereka vo mu nyika mavhiki mabiti va ku tshama ka ya u yamisa n'wana
5: leswo
0: a n'wana loyi a nga phuluka yena sidumu a lebya sitereka
5: leswi sidumu a nga ntukulu wa mele loyi a nga mphuluka wa xikandza tsola
0: i ntukulu xikuwa
5: livomo
0: tlangeli tata Dima hi siku ntata ku endlela ntata da xizolazolana.
5: Tana, xivi ndze wena.
0: Impela, impela.
5: Kani mamu luwamu.
0: I khani swo.
5: Kani mamu swinene ntirhunene.
0: Yebo.
5: Yeah.
0: 23 zi na 17 minutes. Dipelile. Dipelile?
3: Au, tata na mawomu.
0: Hi livombo lwe.
3: Livombo.
0: Livombo muzonga, mavombo mchopi. Tata, mpelisa, mpela njani?
3: Ah, mpela ho.
0: Hmm.
3: Ah, niyo temperatura na mta ya ifavora vele nyana.
0: Sa ya mtaka.
3: Ale ni shifuku ndreka.
0: Naka.
3: Ine wa kukaza tanyana ibalini tino.
0: Ya.
3: Bona xibela ke loso yini leswi ngota
0: a wonde te ku tlalamba wene la na hambi wonde vetela wonde ve a futha ku twaka linchumu ne xitongo
3: i wa xilandi kumbe xi hilo wa le
0: xibela o lo wa ku gavangela lo nini ya ku maxikoxa na xa ku pfumala ne dzinwe tinyo xini hana na muzu xi u tiva xitereka
3: ya wena va ku teka haleno mani
0: A xipfunyi xa ku tlhantuka u nghena halani xipfukundzi xi hi kone
3: a xipfunyi xa xi ba xa rinyana hi timpfula leti ti nga na ku gandla tekile
0: ya
3: ya haleni loko wa xikoxana lexo u ngo komba lava nga haleni swi va pela ka misileni ke tata a ku khupa a maxamba
0: ya swi hundzisa hi kolano ka thobyeni
3: a vhiki byi nga hela ku ni lwa nga huma matini na xo lengalenga
0: hi wena nada ni ta zama o va ku lava va ku nyika muzi lava ku tiva muzi lava ni mhaka ku loko va ku nyika muzi wo hanya a va ha hanyi voni vo fa
3: leswi u lavisa swa ku xa xifile
0: sopodi ni ya kambesa
3: kamba tata
0: papa i tlangelile swo
3: Dan mambo nkesile na mina ti zwa hondo i livombo.
0: Wena ni siku dzinene.
3: Dan mambo.
0: Yebo. Hi suka mura kweni xifukundzi. Dipeli.
6: Awupeli papa i livombo.
0: Awupeli na upena ama minjani.
6: Ah, ndasiri papa i livombo wa tsela wa yonga ti.
0: Ahe naka.
6: Aurongwa
0: la telefone. Inje anwe to heta sukarela he ku tama mangu khova tjana.
6: A tjana phela wa sho ho tela phuthi dzimpungu. Hey, abana vho mirela kala, ndi si hita
0: ni navho.
6: Ndo koni ndako vha shekisa. Ya. Ndo leke kanje ha a si pa wena wa ku tjana batomo dza u tsenga. Mamãe, meu louco, a casa muito tiri. A última que tem pra mim, casa com ele, então não é esse fama.
0: Anga, estilo.
6: A fama, aquele dia que não é dia que se pode ver cá. Nada, mas ele, tu dá, já, a lama caiu fora. Mas, oi, se tá saindo, já, o cadê, como lá, o lando, o lando, o lando, o lando, o lando. Vou falar que nós vamos fazer quando o ano não foi muito simples. Nada, mas eu achei que estava
0: fazendo. Está com ele, né? Antes de jogar, não é o louco.
6: una sole so vela kuna so so tsakisa vanhu
0: tengo tshama ni kumbe xana toka tinga tlangananga
6: ehe ku ri ta tlangana
0: hempe
6: ano mamu kana no mpa na ndira ho mpo nga tira ho mpo
0: e chaile mpe ha chaile
6: so ne kana mamu kana mpa ndira ho na kaya so
0: e kana so ya ah nada mani ya masiku lawa ah nada u kuma vavanuna va kone va tipendile kumbe a va tipendi hi ku hlamba mbangwana hi mafurha va tolaka hi ku sa hi ku hlamba hi ku hlambiwi va ta nkentela ha mani mati mbangwana a ka yena masungakati ke kuhahla kokona loyi a sungakati dyi le ka WhatsApp ni loyi wa nghwanyana le ka WhatsApp ni nuna wa kona le ka WhatsApp ni vavona va kona va le ka WhatsApp dipelile
6: a wu pelele baba Ibrahim
0: o a wu pelele dipele kokwa minjhani
6: ni kona xirhami xa ndlaya
0: a xirhami mani
6: a xirhami lexi nga langi ve xikelela kona
0: ha-a i njhava i ta ta siya a lexi xa va le mbyeni leswi swa ku wa ehenhla leswi swi byivalaka
6: a xi tshwatshwa
0: a swi tshwatshwa
6: a hi njhe xe sala kola vhela xo va kona
0: e n'wina kwi
6: e ku buya ni swihunyana la Ibrahim ku na ani ka
0: wa ha ta ka swi kuma kwini swihunyana a nkamali
6: kambe ku ya vasurumanini ni nge he gwenti
0: ni wo masurumana leswi ma nga tereka a ka hena nchumu xi nga kone
6: akahena nchumu
0: ni makhokho a ma ha diwe masiku lawa hi ku safa hi ta famba hi zirhela swiphambasi hi tata kenta mati nada
6: a ku na nchumu ku na nkhonko ku na nchumu
0: ka hena nchumu mani
6: leswi ni koa masin'wini maa a mazumana mehe kone loko u ta kumbe hi ta ta vandla hi ta kuma makamba hi tshivela
0: a musi ke no
6: a mazumana ve ma kona swo swi tlama ku tlhokola hi ta kuma minkukwesi
0: hampela talivhixi swoleswo mazi a mazumana a musi fa hi ta kohlela sitereka
6: ni kona ntukulu wanga a musumbuluko ni wu vona a hombe
0: hi swo
6: u rhulile ti ni yo ti tshamela ni yo ti hekelela leswi ni yingisa talivombo
0: ta ku yini ke
6: ni mu hungatisa hi ku sa loko ko ka ku nga humeriwa ku mu hungatisa a ngo hehlela kwalaha ka michini laha
0: ha vhela
6: u dyeka hi mu hungatisa ku rhula hanti wena kwalani
0: na hina ha ta hanyela kunene loko ho hehlela hi to ta ncha hi ku hlakahliwa va ku hi wenga muka yi chayile
6: va ku yi chayile nambi ku hela ka ntirho loko ka se wetela ku hehlela la
0: futhi ha swi laha swi hlweli wo tsaliwa dyodyosiku
6: a swi hlweli wo ku longelela va ku famba hi loyi tivaka ngwali tsuvuke ntlhaku
0: impela
6: a ni rhulile ntirho wa wunene kola ni tirha ha hombe loko moko ya tlhasa ha hombe ni rhuvulela switukulwana
0: hi tlangelile swo
6: a pfuxana chao chao
0: ata 23:24 a nkama loko u hungatiwaka na ka fakutani ku tlhondriwa mazumana kumbeke ku khumuzeliwa switsama leswiya na ku pfa swi hlawuliwa ehe leswi swi taka ya byaliwa ni leswi mundzuku va taka swi tirhisa ku va va kandza ha swona mazumana swi ta hamba tinsenyaka o a swi hi kone kambe swoswo ti bya muchini leswo switsama leswi swa ku kandza leswi swa hi kone ku kandza muchini masiku lawa kasi ncini xa ku va nan'waka xi nga hambiwi hi muchini hikusa hinkwaswo leswi swi hambiwaka swi hambiwa hi muchini ku hlamba u hlambyiwa hi muchini wo ya nyima njima hosi ku deketa muchini u sungula ku va u ku zwikinya u huma u ta ta tola mafusa swi ni vo valungu na vone vutlhasi lebyi va nga na byo mafurha lawa ma toliwaka hi lawa ma endlaka leswaku sila yi nga tshami mizini yi nyeka a swi tivi kusa a wu toli hinkwako ke byi pelile loko vo fa lanhlanini la Leswi hi gqoka ka swona swi ni xipedlu. Ah, fa hi ta hlekana kunene. Hi ku sa hi zama mhaka ya ku va hi ni swithawula swa ku va hi ti sulasula lomu ka gola ka nkolo lomu hi sulasula kambe a nsila leyi nga lahlanini la loko wo jika wo teka nkombe lowu wa ku hala ha woni panela u ya hala lahlanini la u nga jika u tihlaxa nchumu hi ku sa hala futhi ni xo xisakana xa ku va u tizvikinya ha xona lomu mahosi a xi hi kona u hlamba hi muchini a ki hina wa ku va tata ku zvikinya kutani nsila wele u li yi ku yini o byi pelile byi pelile
2: a wu peleni tatana
0: o byi pela tana minjhani hi ntlula nambulo23:27 e emissor provincial de Maputo, Gaza, na Inhambane. Ai, como é que ele chivunze nisso, nené, kusa. Né unwe wale kanchayinchayi, né unwe wala Inhambane. Kasime akuniki kunene, haa. Nambi loko oni langu sale shivu sobzu nga wonyekela dzukuta. A milomo leni kalaka ni nga ha mi koti ku va ni mipati nyeta a matinyo leswi mongo hlekahleka leswi na ha hlayi hi wo ntima lowu wa ku tshwa hi dambu leyi ti bya ku kongoma masin'wini siku ni siku ni ya ku dzimilakambe tshama u swi tiva leswaku va kona lava va nyoxaka ha swona leswi kala swi nga heli kunene swa hlola ke vanhu hinkwesu ku sayela ku hlayela vabasikini tinhloko hi vukhale swa hombewa likwesu ku va ke u ti dzunisa hi xi nga khuzwini ku se hi xi u ti deliki lexi weke tamela hi mavoko a ndlala le ku nga tala tinsulavoya.